mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati ma gbo mi ati lati gbo mi ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbo mi ah thank god is another friday a ku popo sisin ti 77 ana a si ku festival ti gbogbo awon first born sunday ni climax ye sunday ni pade yan yo feju keke te ba ngbo nkan feju keke yo fona soju njo sunday and mo so nkan kan lana mo bo best speaker re fun yin mo ri osu marisa ni ona meji mi ru eleyi to je pe ko komo and ti we ba ti ri be mi ni de na penu mi si ni waste time gbogbo le ni bo le tin gbo mi eyan omo olohun ka ka kiri agba laye e ku ojumo o bo la se fe dupe bayi o in ti e mo na bi ta ba gbe ope wa gba pelu gbogbo nti baba mi arugo ojo danwo lana gbe se ope mi po mi o le santan se ran ti posu testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse amo o si be

0: Ogbe eyan omo lo e wa do bale wa kunle e ja dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju enikan ni woli e wa sori Facebook lana anan 77 festival of the first born won bo laaro yi bo go se nje ti olohun ki n to bo si ban yi ka otun e ban yi ka o si fun bo la ba se se o olohun amo o pe si gbon mi o pe nse mi mo ri osumare ni osodi mo ri osumare nwema mo wa bere oluwa kini tu me leyi oluwa ni iko mi mo ran o lo si osodi nitori awon eniyan 1000 le je 10000 o si so nkan kan to ni ki nse lowo mo nbo gbogbo ni e ba mi ki e ba nki e ba nge ba ndupe lowo e kini ki nso na sa e kan ba nso pe jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba gbo pe mi atawon eniyan re adupe pe okun ogo ni fun o jesu oluwa wa eyin ayan fe fun ti baba mi arugbo ojo denwo 77 ana edide nle e jajo ki haleluya nla mejo si a si si ogo marun mummy edide daddy edide bo ke to se nkan kan e gbe ese meta si waju ateyin te 177 ateyin ti e ni anfani ati wa ninu osu yi ni wa gbare mo so ni won re mi si oni pelu majemu ati ipe osu to wonu e ni lekun o si fun o o da mo gbese kan lo si waju wa sorire gbe keji wa sorire gbe keta wa sorire gbe kerin wa sorire gbe karun wa sorire gbe kefa wa sorire gbe keje wa sorire gbe ese lekejo loruko jesu wa sorire nibi to wa de yen nawo e soke baba gbogbo en to ya mi nle je nle won ba in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ti ya mi nle olorun je nle won ba pada in Jesus name now be se gbe owo yen soke se le jiju ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to denwo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo ko tun se bebe e wa awon testimony bo se nse wele wele eh ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti n ba gba fun yin ma si ni ke gbe anointing ti mo fun yin lana e gbe wa sori Facebook enikan ni ti mo ni le ni o yin wa lana se gbogbo eyin te wa ni osodi ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si osodi to ba ti di ola Saturday ni ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo woli odekun yo ti ku oleko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologun ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni simo bo the same osumare na mo ri nwema ani ketete yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon tin be losodi ki le fe se fun won ma ba won ma no tin won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan be awon testimony yan 1000 ko tun jade lati be so mo n pada bo eje n se bayo ka to jiju ope eje n pe eni ki won pastor iko ba njuwe bi ti mo n bo losodi
1: gbogbo eyin te wa losodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te n bo lati ketu alapere gbariga bagada e bere osodi bolade bus stop e so pe n lo jalisco field leyin osodi solo local government god bless you.

0: so mo ko lu mo ke se njiju ope enikan ni eyin o sa mo jo pe lo eh iwo nu ni mo jo pe lo laipe pelu majemu olodun ni mo fi so eyin na ewo bo ni kin ni so se le ni isin osumare sare yo si mi oni nkan bayi ni ko se fun awon eyan ni anointing oil eh bi n ba wo bo mi 77 ba wa bi n bi oba se mu dani tin fi kan awon eyan oni lo se so ji nbe ki n lo 2 hour be lo se ni ka tun se njo sunday ni wema and iyan o je isin tu sile hanhan eyan yin na tun wo gun yin bayi engineer e won te ni so bo ni se ni mo dupe dupe ki n fe dupe pa
1: haleluya oruko temi ni kazim oluwabumi mo je omo ojo olorun jiji lori afefe ni 2022 ben sir so e o komi so fun mi pe ohun ni di omo
0: won lawon ni di
1: omo omo so ba to wa mo a lo a ma jon ni kini
0: e ma ni kini oye wa se lo to
2: ben sir
0: e ma jon ni kini
1: so ko si to ma domo
0: o se ti ma domo gbogbo kini yen ke domo
1: mo a lo se scan so gba ti mo de scan o wa so fun mi pe mo ni PID disease
0: won le ni PID disease
1: e ni pe so ko le domo mi le loyun for now pe but pa won wa sha ko awon ogun fun mi pe ki lo take awon ogun yen so mo sha take awon ogun yen ogun yen sise mo tun lo si awon alagbo agun yen sise so ni 2023 ya komi ma so fun mi pe ka ma gbo program yen so mo a so fun ya komi pe mi o like ma gbo program
0: ori radio
1: iro ti poju because I was born and brought up in Deeper Life pe so mi won o fi yen ko mi won sha ma to ba ti di oruba won ma pe o ya gbo kini kan ma yin mu ma pa phone so ngba to wa di match a wa lo sodo won a lo ki won by de be ba won ko bi won te wa ba mi soro won ko bi lowo komi pe show ni data o wa ni ya wo sori Facebook e ba mi wa odekunle epa France baba mi mo sha won pe ki lo fe se ki so ki to charge ba won ti ra sweet time yen se program kan eyin ati mama eni ko sweet meji dani ben so won sha ko sweet fun mi lowo mo sha won pe kino se ya so ngba ti oko mi ma ti o ma ri o wa ri pe wa online so mo wa ri pe eyin ati mama be joko mama rerin papa iru awon program ba mi o
0: like iwo awon eleyi ti won bo yin ke
1: mo sha n so sinu pe awon eleyi love in tokyo kini ko ki
0: love in tokyo love in ke
1: so ngba ti on sha ma hand program mo ti ri pe won tin last week kan ka wa to ka to join so ma awa ni pe ke to sere ofe pe mama ni kokko gbadura so but mama se kokko gbadura mama wa so pe o ni ara biru kan to wo awon npo o de need omo nge bo ta won se ngbadura yin pe ko se ami o fe oko ni osu iwa loyun
0: joy makaya dalia o fe oko wa loyun o lenin kan tin wo sister atoko won bi o se wa nu love in tokyo and love in abi ga won na mo so o nwo mi bo sami wa gba ka re wa bi omo oyun lo pe 1 september
1: so by shot with mama she soro yen tin sha mi oko mi
0: eh sha mi
1: sha mi oko mi sha paro a mi mi so oko mo wo ngba ti eyin na ma tu the same thing e tu so e tu repeat oro yen mo sha wa se ngba ti ya oko mi wa nwo mi bi pe boya mi ni mo ni problem won tin poju sim la
0: won wo pe omo ya bo lemi yesu
1: mo sha wa se a mi mo sha se a mi yen buti oko mi mo mi wa ni pe ani lo le ni ale ojo yen so ngba ti o wa di ale ojo yen ma to ko mi wa meet
0: lale ojo na aya evo me five bo ba wo bo ba dele loni 77 eyin e mo se nkan
1: so e ma te wa meet ngba te ma te wa meet bo e wa di like 2 weeks mo expect menstruation mi ri menstruation
0: ri menstruation
1: mo ma ni cramping gogo ma di mi pe boya o adjust date bo e wa na mo kekere kan ni omo yen but like 7 years bo e wa ba mi wa ni auntie e ti loyun mo ana kini wo mo ton pe ni oyun o wa ni e pe awon doctor mu lo so fun un pe ko won wa so fun mi pe mo ti ni oyun won a sha won gba te ma toko mi wa lo mo so fun ko mi pa wo mo yo so fun mi pe mo ti loyun yen ba ni to ba ti dojo mo de ka lo se test mo so pa se jo
0: so quick
1: mo ani ya be so mo result ti won fun mi ni kokko be sha o wa ninu pa ma se test bo dojo monday mo sha tele o wa tele mi lo ba lo se test ni bo e je positive
2: o doyun haish haish
1: bi no ko mi se dun niyan o sha inu e dugun ojo ikedere mo lo si class so inu e wa dugun de se pe o wa lo le o wa lo se favorite food mi
2: won lo ba yin se onje ta wa lo ni love in Tokyo love ibi ti fe pe sire
1: o lo se favorite food mi o wa gbe wa fun mi ni school. So, but Musha, Munu Misha Dusha, but Mwadele, Maso Ponyele, my shenny.
2: Eh? Eh, sir?
1: Mwani, my shenny. Oh, any kilo day. Mwani, kilati achieve. I see achieve anything. Mpe, me, tinny shop, me, teaching, go on. Oh, any, pay along with Jito, she's a bear, along with Jito, so I poko, we shall pay you, my feeling. Mwan, wash out basic condition. Mpe, tobatma, kuma, for me, silo. O ma gum lo si registry ma se engagement ma se money mo sha ka o wa ni agba olorun ojiji ka so be won pa olorun ojiji yen inu won bi mi
2: inu bi yin
1: mo ni a se olorun ojiji lo fun mi ni
2: oyun ni
1: kini mo sha change o fun pe eleyi se ma se o wa sare pe mo mi e o wa so fun mo mi pe a olorun ojiji ti se o kini ko kini ko ya sare bo mo mi sha wa sare de inu mo mi sha du cha wa ni se nkan ti mo fe ni yen mo wa ni nkan ti mo fe ni ko story need le won gbogbo iran won e ko seni to se wedding ri ni dile temi na kedere gbogbo awon ton se wedding but they didn't have happy home.
2: Ah no way lola testimony them boy iti won o se ri le yin ti gbogbo agbara si ami wa break record ori e lati bere in Jesus name sit down mi o be soro pupo loni ka le tete kuo.
1: So, put my me she wa so pe she nkan ti mo fe ni money nkan ti mo fe ni mo me wa ni ah pe agbara olorun pa pe olorun mo me na won like olorun jiji gan won sha na won sha n ba ba mi o je joju team. So our choose date pe June 26 am a she introduction. So ngba ta sha she introduction o wa ni pe a she introduction ni 26 o wa ni pe ka mu July 29 fun kini oko mi wa ni rara se pe following week
2: let's see registry.
1: Mo ko lohun fe se registry, lohun fe se engagement, lohun fe lo si church wedding. Let me wa so pe so lowo ni. O lowo on so pe o fe se gbogbo so mo aduru nkan. O nkan to sa ma tenu agbara Olorun ojiji ka se adabi ti Olorun Epaphras oba si lori teni.
2: Hey! Ebun mi five. Ah! Gbogbo eyin omo Olorun ewo testimony bi se nse wele wele. E je mti e foro le ki mo foro le soro. Ani mo mo ri nkankan. Osumare mo nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko oru e laye mi mo ri osumare nwe ma anti n ba ti ri osumare nti emi oluwa nso fun mi ni pe ohun duo de wa nbe o lohun duo de awon kan tawon na mo so testimony bawon yan se so testimony olufe to ba n gbo mi loni ojo ji mo loyin e mura o mo pe baba yen eni ki won juwe eje ni won juwe bi ti mo nbo ni osodi laarin 2 hours iyen ni ola Saturday ago meje si ago mesan abo o ti to in fact ti ba so won Olorun olufe a sese pari 77 in fact 77 sese n ko gba nle the same anointing yen na la gbe wo Sunday ni festival of the firstborn gbogbo eyin teenager gbogbo eyin youth for Jesus gege bi a se so is going to be deliverance galore. And gbogbo awon akobi omo lagbo wole awon ti o ba si nbe awon kokon to ni anointing oil be ni ni osodi ma gba anointing oil dani o ni ya awon ti emi oluwa ni kin fun o ni ipile fun ise iyanu fun awon eyan 1000 ni gbogbo agbegbe osodi and 1000 le je 10000 o le je 20 o orisirisi ona re nikan omo gbogbo eni to foke ni igba meje to se ami mo so ninu majemu Olorun pe ilekun ti o si fun awon molebi yin ri ilekun ti o si fun awon asiwaju e loruko Jesu ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si in the name of Jesus e kigbe ilekun mi a si mo lori Facebook e juwe
3: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere gbariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe lo jalisco field Jalisco Field, lẹ́yìn Oshodi Solo local government. God bless you.
1: Wo sha so be fun mi sha mo ba give mo gba so ngba to ma di July mo me wa se pe ka wa si 77 o wa bo si date birthday mama so ba e wa de ibi ben mo e wa ra awon eru to po mo a so fun ewon egbon etele wa egbon obirin kan tele wa so mo a so fun pe ah eh afi bi victim camp pe sha dura yan ma gba bi bai sha mo me sha so pe kin fi oko kan ki fi ma gbadura bi kokoko ben sha ngba ta wa setan o wa ni ka yipo mi wa te fe stress ara mi because mo ti ro pe adura mi o le gba mo so fun pe e meta ni ma yipo won ni ka lo fun 7 won mi ni strength 7 pe e meta ni so ngba ta wa yipo mo an so sinu mi pe ah olorun ojiji won ni wo lo fun mi loyun o to ba je lo to iwo lo fun mi loyun wedding yi je ko bo si rorun to ba de je pe wedding marriage ma ti bobo yi koni wa okay ko yen jabo leni ko yen jabo pe ki onikaluku te ma lo ni lo titi so mo sha yi mo yi ko yen fun 3 times o de ma ni ori kan to ma fun mi ni every month ori yen to ba tin fun mi bayi to ba ti lo 1 month ori yen ni stop
2: 1 month
1: be lori yen o ma fun mi gan de se pe ma ti ba fe sun gba nbe ma gbe pillow sori ma kawo sori gan so ba yen wa yi ko yen o mi shan ni
2: eyin be
1: so ko mo wa ni pe kin ojo yen ori yen fun mi oko mo wa ni kin fori yen fo ori mi won a sha fi ori mi yen fo ori mi so ka to dele yen lo ori yen lo ati esi na mi ri e
2: eh ri mo esi ni ri mo lai lai
1: so ngba ti ngba ta wa sha dele bo e wa di like 1 week 2 weeks mi ri anything e fun wa loro lo lojo yen mi ri anything o wa di like a week to our wedding won sha pa ororo ti won ti e fun mi yi je nte lo mo si mi ma gbo olorun ojiji yen but won ko bi ara si prayer yen gan lokan lokan ma gbo to ba ti di testimony o ma court tori won ma yin awon fe pe won ma paro abi nkokko be nsa
2: se gbo won la awon eyan ti scam jo ke se jo won
1: so ma so so wa ni ojo Monday week wedding mi yen I ti ra anything awon ta fe se wedding I ti ra aso I ti ni drink I ti le anything boy wa ti on Monday e wa gbe testimony yan kan pe eni so pe on ri alert 2 million ah months of mom si mi pe ah se eni yi to ri to se kini se olorun ojiji yan ori pe mo wa si 77 lojo yen pe se ko ri pe mo ni dowo fun wedding yan abi nkan kan be sa mom si wa so pe se wo je ara wo ni pe o wa njo ni mo ni to ba
2: o wa janu ni
1: won to ba ti jo wa njo ni se ba njo nu ma yen ri pe mo wa si church o de ri pe mo ni di owo ojo mu sa binu mo ko cut radio ni pa won with you this how many days it have mu sa binu mo cut kini mo so wa so pe kemi na so owo to ni o ma san yo
2: mo ni ke san ko be na
1: mo ni mi ni san kankan ngbe ti ma anjonu ma yo ba ti ri pe mo wa si 77 to ba ti le se ko ti mo fe mi ni so anything mo si mi o sa san kankan mo e wa lo we lojo yen mo a fi ororo yen para
2: elo oil e bi para
1: mo a fi para so mo ni ma so fun mo si pe ah mo fe stroll lo mo ti dan wo won understand ko ti mo mean mo ni mo ti dan wo mo sa lo mo sa stroll kiri mo sa mo an pada bo bu ti mo akan se wa ri mi ni ore anti mo ko ni ah bu mi won bi bayi na mo a ki won wa ni ah bawo lo se mo se wedding to ni je ki mo ko fe se wedding npe egbon egon so fun mi o mo over mo gbo
2: okan wu gbo ni
1: eh mo gbo ton pe yan kan lori phone pa bu won fe se wedding pe ko de so lowo on kokko be nsa o wa mo ana pe ah pariwo pe just a minute o wa ni ah bayi mama so ni eyan mo sin e pariwo te ma lo mu hall ma ni no pe mu o wa ni ki ma ori pe won volunteer one packs of drinks fun mi 150 packs of
2: 150 carton
1: eh ni of drinks ah mo ni ah won de anti mi de ma soro woman yen pe o laun so mo ga mo aso sinu mi pe ah won ti so pe laun so kini mo fe mi le jele yin bo sha e so bo sha ni mo si gbo pa o se o wa ni ohun tu volunteer 50 packs of bottle water mo ni mo ti gbo pa ko se pe but mi need to amount yen o wa ni to ati ba need pure water ki je ki mo ni pe mi need to amount pe just a small thing o wa ni to ba ti di ola pe ki n pe ohun mo ni mo ti gbo bo e de mo e sha idele mi san kankan mo e de o idojo keji yen pe pe mi e pa iwo mo e gan fun ni pe se bi mo ni ko pe mi kini kan mo na pe ko ma binu pe nkan ti mo ro o po nkan kan wa ni ki lo senu gate ko won tin kan gate o pe gbogbo drink yen ati table water o ti wa lenu gate kin ko wole ah won o pe se eni yin mo mo ni so mo e wa jade be mo ti ri pe won ti cha gugu e sile ati table water ati drink mo ko sare wole mo ko pupa mi ni di to eleyi o sa ni o nko fun mi ni inu mi dun wa mi tinu tinu mo ko sa tu sare wole mo lo we ni e mo ko mo roro
2: e to lo we mi
1: mo ko tu mo roro mo tu bi jara niyan so mo tu je mo roro mo tu stro jade ngba ti ma pa ngba ti ma wole pada mo ko ri egbon anti mi oko e bo yen se wa wa ni wa ni ah pe si no sese n ri pe mu wedding lo lowo pe cake wo ni mo fe mo na pe mo ti send cake to the caterer anti mi mo ni mo ti send sample cake si anti mi won ni gbogbo materials everything ni pe 150,000 naira ni pe mo de ni 150,000 naira o wa ni se lo to mo bo yen pa anti mi ni pe ko fi bills yen lori pe se isoju mi ba o de se transfer 150,000 naira so
2: o tun se 150
1: o se 150 o wa ni kini mo tu fe won ni pe for now I'm okay ah mo ko sare poko mi mo pe kin wole pe kin poko mi gba hello bye bye ma ni ko tun sele pe bo na mo ni ke kin pe lo na ba pe mi pe ohun ti ba mi order aso ati pata ati bag everything
2: yo ko yi na
1: be ni n pe mo na ni bo lo ti lowo na olorun jiji ti se mo na olorun jiji je abem na ti tapa olorun jiji yen si je back to back o igbe musa so pe n ko bye lo sele o wa ni ase lo to mo ko tun se wole lelekeji niyan won tun wo ni again won tun mo roro mo fi para
2: e tun lo we
1: eh mo tun mo roro mo tun fi para mo e wa pe egbon mi okunrin tori yen wa oke die mo e wa pe ni pa bada mi wiki
2: wedding o
1: mi leleyi o gbogbo yen esan kokan si o kini kokini ko olohun ti pe eni to ma dana npe kokwe ko fi little amount si ni pe won ti send owo ah ben e de so fun mi ah oda bi olorun jiji n sise mo ko so fun mo si pe mo si mi ororo yi o n sise o ese won ma oni problem ese so mo yan so fun pe eyin na lo ororo yen sese o wa loki mo ani ka won na lo we ni ba won na se la won sa mo ororo yen won fi pa ese laaro won fi pa ese lale bo irojo keji ni won te so fun mi won ko da won da ororo yen o wa ku kekere mana ko le se ma da ro won nitori ti ba lo ko si bi ta ma ti ma ri ororo bamo kasha ni pe ojo wedding everything was set as a wedding
2: ese wedding
1: aye gbo mi mo so by wa se wedding yen mo ti wa register fun antinata won lo si antinata lojo yen o wa so fun mi pe omo mi ti tobi ju
2: won lo mo yin tobi
1: e won ni omo mi ti tobi ju pe omo mi tobi placenta na ti tobi ju n pe ma n pe bi mo se n lo yi
2: operation
1: operation ma ni operation time yen le wa so pe camp wa pe o ma se kini mo so fun ko mi pe ko je n lo the remaining the weeks ko je n lo si camp pe ko je n lo si 77 o wa ni ba ni ma se cope to won ni sin be mo a sha ni pe ko hun sha fun mi ni 15,000 naira pe ma cope o wa fun mi ni owo yen mo ka ni mo n bo ni Jesus City lola mo ala la le ni pe mo ri awon angel to duro si enu gate ni ami ni ko lo n se
2: ila won angel yen se
1: ami
2: ah na we ere le lo mi mo se ba n se church awon angel ti n sami si gbogbo n te ba fe eyin angel yen mo fi soju se lori baba yi mo fi soju se lori mama yi gbogbo ti won bere loni oya ba n se fun wa sit down won ta siri kan ninu asiri olorun ojiji ani se ti e sa ti bi omo yin eja
1: so ngba ti
2: mo
1: sa bi omo e laye ata lafia
2: fura yin lai se pe se operation
1: lai se operation kokan lai si ran
2: omo pada kere
1: o pada
2: o si jade latoju ara
1: farara mi furara mi
2: ah ah be ba fi sister ile na wo e ita yo re yo dun ilu wo le be lo ah e wo nkan bi se nlo o eda eje nfile eje mo lo sori facebook gbogbo eyin te nbo lori facebook e pade mi nisin 6:30 eyin te nbo lori youtube tiktok odekunle epafras ibe le ti pade wole odekunle epafras gbogbo eyin ara osodi e ku amojuba mi ago meje ni ola ni lagbare ni to laye atun
3: gbogbo eyin te wa losodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada e bere osodi Bolade bus stop e so pe n lo Jalisco Field leyin osodi solo local government. God bless you.
0: Eje nse bayi eyin omo Olorun eyin wo le ni ida mewa tabi akansi ore abofe oye oni lo sese ore ma jemu ti e na wo na fe san anfani alailegbe kan tun lele e lu account number yi 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yo tun gbe jade fun gbogbo eni to ba se po fe san ore oni akanse fi nkan kan le ka tun fi se ka tun fi wo epo lowo e to wa daju ese bibeli ta fe ka lo ni opo iwe Ezra chapter 7 titi wo chapter 10 Ezra ke se Esther Ezra chapter 7 titi wo 10 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle Juname kapa aladasha mosotele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipinrawo yin e lo tayo ke serere adara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba